0: Good day, and welcome to Ignite Radio. Ignite Radio is a self-funding broadcast that is here to share encouraging music and biblical truth while supporting and creating awareness of local ministry events. Through our on-air projects, we hope to extend the hand of Christ both locally and internationally. Come, be an igniter. Share Ignite Radio.
1: This is Brother Paul from the Book Divine, inviting you to tune in for the Brotherhood Brief right here on Ignite Radio. During the week, I'll be bringing you the latest updates, news, and needs from across the Brotherhood of Christ. We will air new stories on Mondays, Wednesdays, and Friday, and alert you to upcoming stories on Sundays, Tuesdays, and Thursdays. Be sure to check Ignite Radio for air times. Do you have a story, announcement, or prayer request to share? Send it in today to help strengthen and inform the Brotherhood.
2: This is John from the Church of Christ in Vancouver, BC. Today, I want to talk about the books of the Bible, how we got them, and their legitimacy. How do we know that we can trust these scriptures as true sayings? First, the Old Testament. The Old Testament books have been used by Israel for a very, very long time. Ever since they were written down, the Israelites, the Jewish people, have used them in their teachings. And their teachings are really based on these writings. Scriptures have been passed down from generation to generation, and in addition to the fact that Jesus and his disciples often quoted from the Old Testament scriptures, we can trust that these books are legitimate and truly inspired by God. As for the New Testament, typically what Christians have done historically is consider several factors. First factor is whether this writing was written by an apostle or someone close to an apostle, and this would grant it legitimacy because these people lived during the time Jesus was here on earth, and so their accounts and their witness would be the most accurate. Another thing that Christians looked for in these texts is whether they were consistent with the teachings of Jesus, and if they were, then that's a good sign. And another thing that they looked for is whether churches all around used these texts or not. There are other factors as well, such as that the writings in the New Testament books often are internally anonymous, meaning that if you took away the headings of these books, such as the Gospel of Mark or the Gospel of Matthew, then it would be quite difficult to figure out who the writer is. And so the point is that the authors don't try very hard to prove that that they are the author of these texts, whereas a lot of forgeries often try really hard to prove that an apostle or someone close to an apostle actually wrote the text. And so, in addition to these evidences, there are many other ways that Christians have assessed the legitimacy of these books, but these are just some of those. And so, when you read the Bible, remember that you're not hearing a myth or a man-made invention. You're hearing a story that God has protected for thousands of years, and he has worked his ways to make sure that these books have come into our hands.
3: Hi,
2: today.
3: My name is Simon, and I'm a young igniter from the Philippines. Today's Bible scripture of the day comes from Colossians chapter 3, verse 15. Let the peace that comes from Christ rule in your hearts, and always be thankful.
1: From our main studios in Surrey, British Columbia, Canada, the station for sound gospel programming, you're listening to Ignite Radio. From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
4: Kumusta po tayong lahat mga kapatid? Naway nasa mabuting kalagayan po tayo dahil sa masamang panahon, dahil sa bagyong ito. Subalit, hindi hard lang ang masamang panahon upang hindi tayo makapaghatid ng mensahe o ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong pakikinig dito sa programang ito, Ignite Radio, at sa aking programang The 11th Hour. At ako muling nagagalak na makapaghatid ng mensahe ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, may isang bagay na minsan madaling sabihin kaysa gawin. Ito ay ang salitang pinapatawad na kita. May mga pagkakataon na may taong nakasakit sa atin. Maaring isang kaibigan, kapamilya, kapatid, o taong pinagkatiwalaan natin, hindi lamang katawan ang nasasaktan, minsan pati puso at damdamin. At kapag paulit-ulit nating naaalala ang ginawa niya, bumabalik din ang sakit. Sinasabi natin sa ating sarili, paano ko siya mapapatawad pagkatapos ng ginawa niya sa akin? Ngunit habang iniisip natin ang taong nakasakit sa atin, may isang bagay tayong kailangang tandaan. Tayo rin ay minsan naging taong kailangan patawarin. Tayo nagkasala sa Diyos. May mga bagay tayong ginawa na hindi niya kinalulugdan. May mga pagkakataong alam nating mali, ngunit ginawa pa rin natin. At kung ang Diyos ay susukat lamang sa atin ayon sa ating mga kasalanan, wala ni isa sa atin ang maaaring magmalaki sa harapan niya. Ngunit sa kabila ng ating mga kasalanan, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Ipinadala niya si Hesukristo. Si Jesus ay namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Inilibing at muling nabuhay. Kaya bago natin itanong, bago ko siya papatawarin, kailangan muna natin itanong, gaano kalaki ang kapatawarang tinanggap ko mula sa Diyos? Mga kapatid, dito natin makikita ang tunay na puso ng mapagpatawad. Ang taong nakaranas ng kapatawaran ng Diyos ay tinuruan din magpatawad. Hindi ibig sabihin na maliit lamang ang kasalanang ginawa sa atin. Hindi ibig sabihin na walang sakit ang nangyari. Ngunit ipinapaalala sa atin ni Kristo na ang biyaya na tinanggap natin mula sa Diyos ay dapat ding makita sa paraan ng pakikitungo natin sa iba. Ngayon ay ating pong pag-uusapan ang isang napakalagang tema. Ang taong nakaranas ng kapatawaran ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay tinatawag na mapagpatawad sa iba. At ating pakinggan ang sinasabi ni Jesus sa Mateo chapter 6 verses 14 to 15. Ito po ang ating main text, mga kapatid. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo na inyong Ama nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, hindi rin papatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Kaya ang tanong ngayon, paano tayo tunay na makakapagpatawad at paano nauugnay ang pagpapatawad natin sa Ebanghelyo ni Jesucristo? Ito pong talatang ito, mga kapatid, na mula sa Ebanghelyo ni Apostol Mateo, ito ay pinasulat ng ating Panginoong Jesucristo sa mga alagad upang ito ay magbigay ng inspirasyon at pagpapatibay ng ating pananampalataya at ugnaya natin sa ating Panginoon Diyos. Si Apostol Mateo ay isa pong tax collector na dinalaw o pinuntahan ng ating Panginoong Jesucristo. Habang siya nakaupo sa tanggapan ng buwis, siya po ay sinabihan ng ating Panginoong Jesucristo na tutuloy sa kanyang tahanan. At gayon pa man, mga kapatid, hindi nag-alinlangan si Mateo, siya po ay sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. At yan po ay ating mababasa sa Mateo chapter 9 verses 9 hanggang 13. Pag-alis ni Jesus doon, nakita niya si Mateo nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumayo nga si Mateo, sumunod sa kanya. Nang si Jesus at kanya mga alagad ay nasa bahay, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan. Sila ay makakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit nakikisalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan?" Narinig sila ni Jesus at siyang sumagot, "Hindi nangangailangan na manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Umayo kayo at unawain ang kahulugan nito. Habag ang nais ko hindi handog, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid." So dito pinapakita ng ating Panginoong Jesucristo ay naparito sa lupa para sa mga makasalanan upang tayo ay akayin niya at linisin ang ating mga kasalanan upang tayo ay karapat dapat na humarap sa kanyang Ama na ating Panginoon Diyos. At bago natin pag-usapan kung paano tayo magpapatawad sa ibang tao, kailangan muna nating maunawaan ang isang pangunahing katotohanan. Lahat tayo ay nangangailangan ng kapatawaran ng Diyos. Kaya simulan natin ang unang punto. Lahat ay nangangailangan ng kapatawaran ng Diyos. Subalit, ito muna ay aking pinamagatang pinatawad upang magpatawad. Ayan. Sa ating unang punto, lahat ay nangangailangan ng kapatawaran ng Diyos dahil lahat ay nagkasala. Opo. Wala pong perpekto po, mga kapatid. Ang Diyos na Jesucristo lamang hindi nagkasala. Kaya naparito po ang ating Panginoon Jesucristo na hinandog niya ang kanyang buhay. At kalooban po ang Diyos Ama nasa langit dahil sa ating mga kasalanan. Ayon po sa Roma chapter 3 verse 33, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Kailangan po ng kapatawaran para tayo ay maging malinis sa harapan ng Diyos. Dahil ang kasalanan ay siya ang naghihiwalay sa tao. At hindi tayo marinig ng ating Panginoon Diyos. Yung mga kahilingan, yung mga daing, yung mga panalangin, sapagkat ang ating panalangin hindi naaayon sa harapan ng Diyos. Opo, kahit na po may mga ginagawa tayong kabutihan sa ating kapwa, sa ating pamilya, subalit may mga bagay tayong may papanalangin na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Marami pong mga panalangin na hindi nalulugod sa Diyos. Una, yung ating pinapanalangin na minsan yung ating kaaway ay parusahan ng Diyos. O minsan, sinusumpa pa natin yung ating mga kaaway. Yan ba ay kalugod-lugod sa Diyos? Hindi. Dahil ibig ng Diyos na yung puso natin ay maging mabuti. Ang gusto ng Diyos, tayo ay magmahal ng ating kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. So paano po na malulugod ang Diyos sa ating mga kahilingan? Kaya nga po, yan po ang naghihiwalay sa ating Panginoon Diyos, yung ugnayan po natin. Dahil sa mga maling paraan ng ating mga pananalangin. Kaya nga po, sabi sa Isaiah chapter 59 verse 2. Buklatin po natin ang ating Biblia, mga kapatid. Dito sa Isaiah, si Propeta Isaiah po, mga kapatid, sa chapter 59 verse 2. Samahan po ninyo ako, mga kapatid. Ang masasama ninyong gawa, ang dahilan na pagkawali ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi siya makita, hindi ninyo siya makita, at hindi niya kayo marinig. Yan po, dahil sa mga panalangin po na hindi naaayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Kaya ito po ang isang bagay na kailangan ituwid sa atin. Ang pinakamalaking problema ng tayo, hindi lamang kahirapan. Problema sa buhay o sakit, ang pinakamalaking problema ay ang kasalanan. Sapagkat ito ang naghihiwalay sa atin sa Diyos. Kaya, inandog ng ating Panginoong Diyos, Ama nasa langit, ang ating Panginoon Jesucristo. Dahil sa kasalanan na ito. Opo. Na kailangan ng kapatawaran ng Diyos ang ating mga kasalanan. Hindi natin kaya iligtas ang ating sarili, kailangan natin ang kapatawaran na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Aminin natin ang ating mga kasalanan. Huwag nating isipin na sapat ang ating sariling kabutihan. Kilalanin natin ang pangangailangan kay Kristo. Kung makikita natin, mga kapatid, na may isang taong mabuti, Mabuti po ang kanyang ginagawa, mapagbigay, matulungin. Subalit, nagsugo ang ating Panginoon Diyos Ama nasa langit ng kanyang anghel upang ihatid ang mensahe sa kanya. At hindi nag-atubili itong taong ito na nagsugo ng kanyang tauhan upang sunduin si Apostol Pedro. At sa madaling kwento po, mga kapatid, na makatotohanan, siya at ang kanyang pamilya ay nag-obey o tinanggap ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Walang iba ito kundi si Cornelio. Isa pong opisyal ito. At yan po ay ating mababasa natin sa gawa, mga kapatid, sa Acts. At kung saan dito sinabi ni Apostol Pedro na walang itinatangi ang Diyos. Una sa mga Hudyo, at nakita ni Apostol Pedro na lahat ay ibig ng Diyos ay maligtas na. Kasama na rito ang mga Hintil, mga kapatid. Kung ang Hintil ng ating pag-uusapan, tayo rin ay mga Hintil, Gentiles. Opo. Dahil hindi po tayo Hudyo o lahi na mga Israelita. Kaya tayo po ay separate sa kanila. Subalit, dahil sa habag ng ating Panginoon Diyos, Ama nasa langit, na binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo, tayong lahat, opo, ay magkakaroon na lang kaligtasan. At tayong lahat ay pinag-isa na ng ating Diyos, mga kapatid. Dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Na iniibig niya po tayo. Lahat. Lahat na po, mga kapatid. Dahil akala ng mga Hudyo ay sila lamang ang anak ng Diyos. Hindi po. Lahat na po tayo dahil sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ating pong buklatin ng ating Biblia na very common po ito, no? Nababasa po natin yan sa sakyan, sa paaralan. Subalit, ito ay napakaganda pong talata at may kahulugan po ito, mga kapatid. Hindi lamang po ito nababasa lamang. Opo, may mensahe po ito. Ito ay ang pagmamahal ng ating Panginoon Diyos sa sangkatauhan. Hindi lamang po na ito mga Hudyo lamang, kundi kasama na po tayo dito, mga kapatid. Sa 1 chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kahit ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalatay sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang ibig ng Diyos. Yung magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, na kasama niya. Kaya nga po sa mga nakakabasa ng talatang ito, ay mayroon pong mensahe ito. Hindi kumot ang Diyos ay pag-ibig, ay wala na pong kahatulan sa mga kaluluwa ng mga tao. Hindi po. Mayroon pong kahatulan po, mga kapatid. Kaya nga po, binigyan po tayo ng babala. Opo. Ang Diyos. ayon po dito sa Mateo na sinulat ni Apostol Mateo na ginabayan ng ating Panginoon Diyos na nagbigay po ng isang paalala, mga kapatid. Ito ay isinermon ng ating Panginoon Diyos. Dito ay ating mababasa sa Mateo chapter 7 verses 13 to 14. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan, makitid ang daang papunta sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. So pinapaalala po dito mga kapatid na makipot na pintuan, makitid ang daang papunta sa buhay. Sinasabi dito at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Dahil sa panahon nila po, ay dito pinapaalala ng ating Panginoon Jesucristo. Sila po ay tinuturuan, pinapangaral ang kaharian sa langit dito sa lupa. Dahil ang mga Hudyo at yung mga kanilang leader ay naging makalaman po yung mga leader. Dahil kapag nagkasala ka, ikaw ay paparusahan, ikaw ay papatayin, at naging mapagparatang itong mga Pariseo na ito. At hindi rin po nakaligtas ang ating Panginoon Jesucristo sa mga pag-ugali nito mga Pariseo na ito. Na sila po ay mapagparatang po mga kapatid. At ayaw tanggapin ang ating Panginoon Jesucristo bilang anak ng Diyos. At siya ang tagapagligtas po. Pero hindi naman po lahat ng Pariseo. May mga Pariseong tumanggap sa ating Panginoon Jesucristo. At naging lingkod at naging apostol pa. Walang iba kundi si Apostol Pablo. Ayan. At dito pinapaunawa na piliin natin ang gumawa ng mabuti at yung tamang landas po mga kapatid. Kahit dito pinapaalala po muli na yung sapagkat maluwang ang pinto at malapad at ang papunta sa kapahamakan, eh ito ang dinaraanan ng marami. May mga grupo sa panahon po natin, ano po, may mga ibang religious group. Wala nang baptism, wala na pong repentance of sin, wala na po. Basta maniwala ka lang sa Diyos, ligtas ka na. At marami pang mga grupo o religious group na ayaw tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo. Wala pong pinagkaiba sa mga Pariseo noong unang panahon na itinatakwil nila ang ating Panginoon Jesus bilang anak ng Diyos. Kaya nga po, ito ay pinapakita na sa kanilang kapanahunan at sa kapanahunan natin ay wala pong pinagkaiba. Na may mga grupo na hindi naniniwala sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Dahil ating Panginoong Jesucristo, siya po ang ulo ng iglesia o siya po ang founder ng iglesia. Siya ang nagtatag ng iglesia. Wala na pong iba, mga kapatid. Kaya sa ibang grupo, yan po ang kanila pinoproteksyonan. Yung sila ang founder sa iglesia. Dahil sila ang makapangyarihan. Opo. Sila may authority dyan. Subalit, sa religion na ito, ng Church of Christ, Kristiyano po, walang iba ang aming founder o nagtatag ng iglesia ay si Jesucristo lamang po. Dahil ipinuhunan po niya dyan ay ang dugo. Dugo na siyang nagpatawad sa ating mga kasalanan. Saan po natin mababasa, mga kapatid, ng ating Panginoon Jesucristo na siya ang nagtatag ng iglesia. Ito ay sa Mateo chapter 16, verse 18. At sinabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. At ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Si Jesucristo po ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Subalit, hindi nangangahulugan po na si Jesucristo ay umakyat na sa langit, ay aagawin na ang kanyang iglesia. Hindi. Dahil siya po ang nagtatag ng iglesia, na dapat siya po ang ating founder. Opo. At hindi maaari na sino mang tao ay aangkinin niya ang iglesia po. Ayan. Kaya dito po sa Church of Christ, walang ibang nagtatag ng iglesia kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Ayan. So tayo po idadako sa ikalawang punto. Ang Diyos ang naglaan ng kapatawaran sa pamagitan ni Kristo. Ayan. Inilaan po ng ating Panginoong Diyos na Ama na sa langit, Jesucristo. Si Kristo ang nagbayad sa ating mga kasalanan. Sa unang Pedro chapter 2 verse 24, sa kanyang pagkamatay sa krus, binayaran niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi natin kayang bayaran ang ating sariling kasalanan, ngunit si Jesus ay namatay sa krus para sa atin. Sa dugo ni Kristo, mayroon tayong kapatawaran. Opo. At ayon sa Epeso, sa sulat ni Apostol Pablo, sa chapter 1 verse 7, ito po yung ating mababasa, na ganyang kasagana ang kalooban ng Panginoong Jesucristo po sa atin. No? Na hinandog niya ang kanyang buhay. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganun kasagana ang kanyang kagandahang loob. Ganyan po kasagana ang pagmamahal ng Diyos po. Subalit, kailangan nating makiisa. Kailangan natin aksipin ang ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Paulit-ulit po, mga kapatid, na ibinabahagi namin ito. Hindi lamang po ako. Hindi lahat po ng mga preachers at evangelists. Ito ang pinakamahalaga na ipahayag po namin. Lalong-lalo na po sa broadcasting na ito. Dahil i-share nyo po ito, mga kapatid. Share po natin sa ating mga pamilya, sa ating mga katrabaho, mga kamag-anak, opo. Dahil isa lang po ang buhay natin. Minsan lang po tayo makarinig ng salita ng ating Panginoon Diyos. Dahil kapag tayo ay namatay na, finish line. Opo. Kaya bago po tayo makarating sa finish line, ito na po ang pagkakataon natin na para tayo may ugnayan sa Diyos at tanggapin ang kanyang ebanghelyo. Yeah. Ay napakahalaga po na mayroon tayong pinangahawakan. Opo. Diba? Sa buhay natin, dito sa mundong ito, na napakahalaga na mayroon tayong pinangahawakan. Ano yung pinangahawakan po natin? Na hindi mananakaw. Ito ay ang pinag-aralan. Diba? Sa lupa. Sabi nga nila, manakaw na yung kayamanan, pero yung pinag-aralan ay hindi yung mananakaw. Which is true, mga kapatid. Lumubog ang iyong negosyo. Mawalan ka ng trabaho. Po. Mag-apply ka ulit. Mag-negosyo ka ulit. Babalik ulit. Bakit? Kasi mayroon kang pinag-aralan. Kaya nga po, yung mga ibang tao ay nakapag-work sa ibang bansa. Tulad ng mga nurse, engineer, at ano-ano pa. Bakit? Kasi mayroon silang pinangahawakan. Ano yun? Yung pinag-aralan. Kaya nga po, madalas sinasabi ng mga magulang na mag-aral kayong mabuti. Dahil yan ang matibay na pangahawakan ninyo. Subalit, spiritual, ano yung pinakamahalaga na pangahawakan mo din? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil dito, lahat ay iiwan po natin, mga kapatid. Gaano ka man karangya sa iyong buhay, ano man ang iyong estado, iiwan po natin lahat yan. Wala ho tayong madadala. Kahit na yung pinag-aralan mo ilang taon-taon, yan ay iiwan mo pa rin, mga kapatid. Dahil ang pinakamahalaga na pangahawakan natin ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, pinagmamalaki yan ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ay may pinag-aralan po. Subalit, sabi niya, wala nang ibang mahalagang aking tinanggap kundi ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. At yan po ay ating mababasa sa 1 Corinto chapter 15 verses 1 hanggang 4. Buklatin po natin ang ating Biblia po, mga kapatid. Ito pong aking Biblia na akin pong binabasa. Ito po ay Tagalog version po, mga kapatid. Magandang balita Biblia. 1 Corinto chapter 15 verses 1 and 4. Mga kapatid, ngayon pinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan na inyong pananampalataya. Naliligtas kayo sa pamamagitan nito. Kung matatag ninyo pinanghawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat, ang tinanggap ko rin na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. At tulad sinasabi sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din na sinasabi ng kasulatan. Wala na pong pinakamahalagang tinanggap ng Apostol Pablo at tinanggap rin ng mga Kristiyano ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil po tayo, mga kapatid, ay gusto natin mapunta sa kaharian ng Diyos. Gusto natin makapiling ang Diyos. Subalit, mayroon pong proseso. Kinakailangan po na itong kasalanan na ito ay maalis. Opo. matanggal. Dahil ito ay marumi sa harapan ng Diyos. Dahil ang tahanan ng Diyos ay malinis. Kaya nga po, kung ating pumabalikan doon sa Matthew chapter 9, na tinawag si Mateo. Anong sabi ng Panginoon? Siya ay narito sa lupa, nagkatawang tao. Opo. Naparito ang manggagamot upang sa mga may sakit, hindi sa walang sakit. Ibig sabihin, para sa mga makasalanan, mga kapatid. Para tayo iligtas. Kaya nga po, good news. Kailangan natin tanggapin ang ebanghelyo. Napakadali lamang po, mga kapatid. Magsisi ka sa iyong kasalanan. At talikuran mo. Tanggapin mo si Jesucristo. Opo. Paano mo tatanggapin? Magpabautis mo ka sa pangalan ni Jesucristo upang ikaw ay kanyang patawarin. At mayroon pong pangako ang Diyos, yung banal na Espiritu Santo. Na yan ang ating tatak sa ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Hindi mahirap, mga kapatid, na maging isang Kristiyano. Baka akala po ng iba ay kapag ikaw ay Kristiyano na, ano po, ay magiging miserable na yung buhay. Hindi. Bakit? Kasi nabasa nila, yung mga unang Kristiyano, sila ay nagtiis, naghirap, at bahagi yan ng pagtitiis. Yung isang Kristiyano, opo. Dahil hindi naman po mga Kristiyano lang ang nagtitiis, naghihirap. Marami naman pong iba, hindi lamang po mga Kristiyano. Subalit, mga kapatid, kaya nga po sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa mga Kristiyano na tinawag ng ating Panginoong Diyos, sabi ng Panginoon, si Jesus ang ating halimbawa sa pagtitiis. Bago po natin basahin ang aklat na yan, mga kapatid, sa unang Pedro, ay atin po na pagtuunan pansin yung ating magiging ugnayan sa Diyos. Yung pagsisisi. Dahil ang kasalanan ay, ang kabayaran po yan, ay kamatayan sa Diyos. Dahil sa kasalanan na yan, hindi po itong ating katawan ang kabayan, kundi yung ating kaluluwa. Yun ang magiging patay sa harapan ng Diyos. Kaya po sa pamamagitan ni Jesucristo, yan po ay nagkaroon po tayo ng pag-asa sa ating Panginoon Diyos. Tignan po natin sa Roma chapter 3 verse 6 verse 23 po, mga kapatid. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Libre po, walang bayad po, mga kapatid. Hindi tulad sa ibang religious group na may bayad ang baptism. Opo. Sa katunayan, karamihan na kanilang binabaptize ay yung mga walang kaalam-alam. Opo. Yung mga inosente. Yung mga baby. Yeah. Wala naman po tayo makikita sa Biblia o mababasa na may mga binautismuhan na baby. Yeah. Kundi yung mga makasalanan. Yung alam na ang kasalanan. Kaya po sabi sa Acts chapter 2 o Gawa chapter 2 verse 38, ano po ang ating mababasa po, mga kapatid? Sumagot si Pedro, pagsisihin ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautis mo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ayan. Yung mga kausap dito ni Apostol Pedro at mga apostol ay yung mga makasalanan po, mga kapatid. Bakit? Kasi dito sa verse 37, nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito. Kaya tinanong nila si

kung anong kanilang gagawin. Dapat po, gayon din ang tugon natin sa ating Panginoon. Magpakumbaba po tayo, mga kapatid. Dahil napakahalaga na una, mapatawad ang ating mga kasalanan. At kapag napatawad ang ating mga kasalanan, at sabi ng Diyos, kayo rin ay magpatawad sa iba. Upang kayo ipatawarin ng ating Panginoon Jesus Kristo na sa langit. Ayan. Minsan napakahirap po, mga kapatid, ang magpatawad. Lalong-lalo na kapag malaki ang nagawang kasalanan sa iyo. Tama? Subalit, kung isipin natin na may kasalanan tayo, hindi tayo naging perfect. Ano po? Pinatawad tayo ng ating Panginoon Diyos dahil tinanggap natin ang Ebanghelyo. Gayun din tayo ay magpatawad sa iba. Although sinasabi na parang ibinaba mo yung pride mo. Kung ang Panginoon Diyos ay nagpakumbaba para sa atin, mga kapatid, na dapat nating tularan. Ang Diyos mismo ay nagpapako sa krus para sa ating kasalanan. Tinubos tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Pinatawad tayo, mga kapatid. Hindi ba dapat ay gayon din ang ating tularan? Opo. Napakadali po ang magpatawad kung tinanggap na natin ang ating Panginoon Jesus Kristo, mga kapatid. Magpabautis mo tayo. Saan? Sa Church of Christ po. Open po ang Church of Christ. Sa lahat po ng dako. Sa ibang bansa. Sa Pilipinas. Maaari niyo po akong kontakin dito sa Dagupan City sa Pangasinan. Ang aming puksambahan ay dito sa Burgos Street. Dagupan City, Pangasinan. Ito po ang aking cellphone number. 0992-867-3607. Bukas po ang aming service worship ng Linggo mula alas 9 hanggang alas 11 po ng umaga. At hindi lamang po yan, mga kapatid. Marami po mga Church of Christ congregation dito sa buong Pilipinas po, mga kapatid. Ano pang hinihintay po natin upang tayo magkaroon sa ating Panginoon Diyos? Mga kapatid, kapag tayo ay isa ng Kristiyano, napakadali na po nating magpatawad. Opo. Dahil po, yan po ay turo ng ating Panginoon Diyos. Yung mahalin po natin ang ating kapwa, gaya ng pagmamahal po natin sa ating sarili. At yan po ay ating mababasa sa Mateo chapter 22. Mga kapatid, buklatin po natin ang ating Biblia po na kung papaano natin mahalin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Ayan. Sa verse 38, mga kapatid, ng Mateo chapter 22, ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ay yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa verse 39. Dito pinapakita ng Panginoon na yung pag-ibig natin sa ating kapwa, mga kapatid. Dahil kung hindi natin pinapatawad ang nagkasala sa atin, ay hindi rin tayo papatawarin ng Diyos Ama nasa langit. Opo. Dahil napakahalaga po na tayo ay papagpatawad upang magkaroon ng kapayapaan ang ating buhay. Tama?
Kaya mayroon pong mga taong nagtanim ng sama ng loob na mahabang panahon hindi siya nagpapatawad. Subalit, nung dumating ang time na siya nagpatawad, sabi niya kanyang sarili, parang gumaan ang aking pakiramdam. Di ba naranasan niya, mga kapatid? Na minsan nagkaroon tayo ng kaaway, kasamaan ng loob. Matagal na panahon na kinikimkim natin yan. Subalit, nung tayo ay batina, nagkaroon ng pagpapatawad sa isa't isa, di ba napakagaan? Isang halimbawa na lamang po sa mag-asawa. Kapag ang isang mag-asawa hindi nagkakapatawaran sa kanilang mga nagawang kamalian, napakabigat po ng samahan. Subalit, kapag sila ay nagkapatawaran, di ba napakagaan? Balik muli ang sigla ng pamilya. Ganyan po. Balik sigla ang pamilya. Balik sigla ugnayan. Kaya ang Diyos po, kapag tayo ay kanyang pinatawad, magiging masigla muli ang ating ugnayan sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. So balikan po natin yung pagtitiis po, mga kapatid, bilang isang Kristiyano na dapat nating tularan. Opo, si Jesu Kristo yung nag-iwan ng isang halimbawa na dapat nating tularan na tayo ay maging matiisin. Opo. At ayon dito sa sulat ni Apostol Pablo, dito sa Unang Pedro chapter 2 verse 21 hanggang 22. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya ng isang halimbawa na dapat inyong lubos na tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling man. So ang pagtitiis po natin ay bahagi ng pagkatawag sa atin ng ating Panginoon Diyos. Opo, tayong mga Kristiyano ay kailangan po na maging halimbawa po na taglayin natin si Jesucristo na tayo ay mapagtiis, mapagkumbaba po, mga kapatid. Tayo nagdadako sa susunod na punto. Tekatlo, ang taong pinatawad ay dapat magpatawad din. Tularan natin ang pagpapatawad ng Diyos ayon sa Epeso chapter 4 verse 32 na sulat ni Apostol Pablo. Ito po yung ating mababasa sa chapter 4 verse 32. Sa halip ay maging mabait kayo at mawawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Magpatawad po tayo, mga kapatid. Dahil yan po ang pagiging isang Kristiyano. Dahil pinatawad tayo ng ating Panginoon Diyos. At hindi lamang po isang beses, dalawang beses, tatlong beses na nagpatawad ka, sabihin mo, ay, stop na yan. Kasi sumusobra ka na. Wala nang kapatawaran pa sa susunod na yung gagawin pa sa akin. Opo. Yung bang may limit? Halimbawa, nakagawa sa'yo ng isa, dalawa, tatlo, tama na. Hindi po. Ang sinasabi po sa banal na kasulatan ay ito po, mga kapatid. Balik ulit tayo sa Mateo chapter 18 na nagtanong si isang alagad po, mga kapatid, si Apostol Pedro. Natin sa Mateo chapter 18 po. Buklatin po natin ating Biblia. Sa verse 21 hanggang 22. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko bang papatawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin?
Pitong beses po ba? Ayan. Nagtanong po, no? At ang kanyang sinabi, eh, pitong beses po ba? Ito po ang sagot ni Jesus sa verse 22. Hindi pitong beses, kundi pitong pung ulit na pito. Ayan. Pitong put. Ayan. No? Balikan natin. Pitong pung ulit na pito. 77. Unlimited po yan. Opo. Eh, yung magkasala isang tao na 10 beses, parang imposible na po yun. May pwede, mga 3, 4, 5, ganun. Pero yung abot ka ng 70 times 7, may, wala na po ata magkakasala sa'yo ng ganun, no? Pero ito pinapakita dito na unlimited ang pagpapatawad mo sa nagkakasala sa iyo. Bakit? Dahil Diyos na po ang bahala sa iyo. At yung nagkakasala sa iyo na paulit-ulit, Diyos na po ang gaganti sa kanya. Tandaan po natin, mga kapatid. Dahil nagkakasala sa atin, eh kapag inuulit-ulit yan, ay talagang sinasadya na yan. Kaya ang Diyos na ang bahala po sa kanya. Opo, ang bastang gawin lang po natin ay magpatawad lang po tayo. Dahil yan po ang utos ng Panginoon Diyos sa atin na dapat nating panghawakan na tayo ay mapagpatawad. Dahil tayo ay pinatawad ng ating Panginoon Diyos. Ano pa? Ano po? Na huwag magkikimkim ng sama ng loob. Ayan. Huwag po tayo magkikimkim. Sa ibig sabihin, kapag ang isang Kristiyano ay nakagawa sa atin ng kasalanan, ating kapwa, ipatawarin mo na, huwag ka na magkimkim ng sama ng loob. Sapagkat pag kinikimkim mo pa yan, ay lalaki yan. Opo. Magde-develop pa yan, no? Kapag hinahayaan mo yung sama ng loob po, nandyan pa rin. Ay patuloy yan na lalaki, lalala po, mga kapatid. Kaya nga po, sabi sa Colossians chapter 3, verse 13, magpasinsya kayo sa isa't isa. Kung mahinalakit kayo, kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Napakahalaga din po yung magpasinsya po tayo. Opo. At ayon po sa salita ng Diyos, opo, tignan po natin, no? Na huwag ho nating hayaan na lumubog ang araw na tayo ay galit pa rin. Minsan kasi ang tao, kapag galit, no? Ayah, tuloy-tuloy yan na maghapon naggalit ka pa rin. Subalit, ito ay aral sa mga Kristiyano po, mga kapatid. Sabi dito sa Efeso chapter 4, verse 26 hanggang 27. Kung magalit man kayo, iwasan ninyong nang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Sa verse 27, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Ayan. So huwag po nating hayaan na lumubog ang araw na galit pa rin tayo. Dahil kapag kinabukasan, galit ka pa rin yan, yan na po mga kapatid, na pumapasok na si Satanas sa ating puso, sa ating buhay. At makakagawa na tayo ng hindi maganda sa harapan ng Diyos. Kaya bago lumubog ang araw, tayo ay magbati na. Isang halimbawa sa isang mag-asawa. Dahil mag-asawa, hindi naman po yan perfect, no? Minsan nakakaroon po na hindi pagkakaunawaan. Subalit, ugaliin po na huwag hayaan lumubog ang araw, nagalit pa rin tayo. Magkaroon na tayo ng
pagpapatawad, pag-uusap. Napakahalaga po ang ugnayan lagi natin sa bawat isa. Gayun po sa ating Panginoon Diyos. Ano pa ugnayan natin sa ating Panginoon Diyos? Pananalangin. Ipanalangin natin yung mga nagkakasala sa atin. Manalangin tayo upang tayo patawarin sa ating mga nagagawang kasalanan. Yan po isang doktrina, aral po sa ating mga Kristiyano na tayo ay mapanalanginin upang tayo ay mapatawad ng Diyos sa ating mga nagagawang kasalanan. Humiling po tayo. Panalangin din natin yung mga nagkakasala sa atin. At tiyak po mga kapatid, yan po ang ugnayan natin sa Panginoon Diyos. Yung pananalangin, pagkikipag-usap natin sa Kanya, mga kapatid. Kaya nga po, ang pagpapatawad yan po ay nagbibigay ng kapayapaan bawat isa. Napakaganda po bilang isang Kristiyano ang maging mapagpatawad. Dahil yan po ay halimbawa na pinakita ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng kanyang pagkapako sa krus, tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan. Ano po yung aral po natin dito? Ang isang iglesyang puno ng galit, sama ng loob ay hindi pagpapatawad at mahirapang ipakita ang pag-ibig ni Kristo sa mundo. Kung isa ka ay isa ng Kristiyano, kapag puno ka pa rin ng galit, ay mahirapang ipakita ang pag-ibig ni Kristo sa mundo. Opo, dahil tayong mga Kristiyano po, tayo po ang ilaw sa sanlibutan. Dahil dadala po natin ang ating Panginoong Kristo nung tayo ay nabautismuhan. Opo. Kaya tayong mga Kristiyano ay maging tagapagdala tayo ng kapayapaan, hindi ng alitan. Ayan. Bilang Kristiyano po, tayo po ang peacemaker dapat po. Pagbatiin natin yung nag-aaway. Ayan. Opo. At ugaliin po natin lagi ang mapagkumbaba at mapagpatawad. Ano po yung conclusion po natin sa ating pong tinalakay sa Mateo? Opo. Na kailangan nating magpatawad para patawarin ang ating kasalanan po, mga kapatid. Ayon dito sa ating pangunahing teksto sa Mateo chapter 6 verses 14 to 15, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, papatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, hindi rin papatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Po. Balik po tayo sa conclusion po, mga kapatid. Po. Yan. Ang conclusion po natin dito sa ating pong napag-aralan, mga kapatid, ay may dalawang mahalagang tanong na dapat nating pag-isipan. Una, napatawad na ba ako ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo? Ikalawa, kung ako ay pinatawad ng Diyos, handa ba ako magpatawad sa iba? Hindi natin dapat kalimutan ang ginawa ni Kristo sa cross. Siya ay namatay para sa ating mga kasalanan. Siya ay inilibing at muling nabuhay. At sa pamamagitan ng Ebanghelyo, tinawag tayo ng Diyos na lumapit kay Kristo at tumugon sa kanyang salita. At kapag naranasan natin ang kapatawaran ng Diyos, huwag nating sarilinin at ibiyayang iyon. Opo. Kung ikaw ay hindi pa nakatugon sa Ebanghelyo, huwag mo ipagliban ang kaligtasan. Kung ikaw naman nakatanggap na ng kapatawaran kay Kristo, mayroon ka bang taong kailangan mong patawarin ngayon? Ayan. Pinatawad tayo upang magpatawad. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dito sa Ignite Radio at sa aking programang The 11th Hour. God bless po!